Hoy itaroa na hamutuk ona, no reza tia ona ora saong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualiza saong.